lagi mo sa ikubulan na. Uy, abdanan mo po yung kaya. Uy, awas na sa Lord, awusisi, Lord. Kapela na pumdanan, mimino mamakoptana. Inkosibe na. Inkosibe na.

Kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu ndonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke. Ndiri pa Zimneti Radio.